sangi sangi na lobaki na yo ukuma kumuna ngai likolo ya zero te mama surtout tango mbonge